0: Hingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
1: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
0: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
1: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
0: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
1: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
0: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
1: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya ngiya.

0: Kwazita zvako sistemu tazvida iwe na nyimbo iyo iya kuti ife tikhalizira mai Christina João. Nyimbo iya kuti chibve ungati iwe hauna mai na baba dziwa kuti ne zvense zvakunyangara unatusirika ndiwe. Hapana tai unhana kudavirirawo nekuti pansi pano apa hapana tai rudo, pansi pano hapachina tai nabvi iro rudo. Kubatana hapachina tai rapukira mibva dzikoli iri, rapukira mibva dikanoe halichadziviwo tai kuti ne nsuyo ndiye ipi, maona masiwa ndiyo api, zvense izvi wadi kubvine mbodzi na mbodzi ya pfuira kwachi. Ndepo izvi zvakunyangara dikanoe. Kubatana necho chinhu chikuru kukadziwa nawo kuti nyaya yangu uyu uyu uyu hana mai uyu zvamushe ndimbatsire na panaposa ine pana kuti wenda kia museka hehe nakuti wazinji wazinja dikanoe nsiwense munhu anadekerha na kuona nyaya yacho achibudirira. Wazinji wazinji wanaona imwewa wanadekerha munguwa yakuti iye ngaona nyaya yacho ari kushupika. Heo kuna iye ndi tsenzo letu iro iro ndepo zvinhu zvakunyangara dikanoe. Tichiranga pano apa ndadikwenda katola makani aya ya Sira yalikuya ndi makani yada itwa na Juvencio Crevan Singano. Makani aya yachiitwa na Bambo Armando Nyakatembo wakuti kulangako ada panganiza izo zvidabatana iye mukati mwa upenyu hwache wadikanwa chibve hadzapita dazvewa mfungwa iye yakuti ilikuya mukati mwa nguva zino izi.
1: Zina langu ndimano ndine Armando Nyakatembo ndikubuda ku district ya Vanduzi.
2: Wa Armando Nyakatembo masunga olendo kubida kuvandusi kuya muno mu studio ya Radio Msambiki mumwanya wa tati fungwa zangu zimakoleda pinda tipe TV cha zviri mumoyo zvaita kuti musunga olendo kubida kuvandusi
1: verdade ndimeshi porque mumwe mangu umeshi nendo utsimba upoka meshi foi mu data deji mwezi wa Outubro kwazi kali misamo ya basa ya kulonga kuti mwepo neko mundimwe wanya mafiscalizasonje basenza pa SDP fadi mafiscalizar mamota
2: SDP
1: si tuma fiscalizar mamota makaru apo yapana nsiku ya kumalizira ikali musishano data days
2: deja mwezo
1: wa set wa Outubro basi
2: Outubro
1: wakadati imwepo ndorumuka sensibilizari mata kisista kuti mwezi wene uretu uyu wampagaliwo wanza pagazi futi gola mangwa nali mwezi bodziyo chafika umwano kali sensa katu ka atividade kamba pagaliwe 350 pa infrastructure turikuwauza matakisista wale nikana mwanzangu we maturubuda penepo turikuenda kushinga ni moyo kasensibilizar futi wenangu zvipo mba matakisista basi kuti wakapagali porque uyu wambatidziwa tifani tifema feshikali timba mangadi nezvi ambatidziwa ivo tubuda mujadi kwiza kudzaona siku sekudziwa kuti matakisishale wapangana paprasa pao pale na mabzamboko na mipini au kutitera ine pano

Mbafuna chonchi yo mnumuwe kukari kuempa kwa Kenneth Ninganga na Geoffrey Zigoma. Warabatana waidi awa kutwa guse nyimbo ningana iyo imu. Kubuda iko kudziko la marayo mnumuwe ndali tunga ulendo kuhirira mukati wano ziko Mosambiki. Ndoenda kiasi mula muna kuru waidi arabatana ndichiranga Mr. Nyungwe na Izomi Nezish. Nyimbo iyo HFV Ndarama. Ndarama kuna otimale. Dinheiro, mana que ele rege o português.

Mungati madi togolesa maleo iyo lakanani kuna baba na mai lakanani kuna iyo dakubalani wali muna mwe kukali kempa kwa wamuna kuluwe awa ndichiranga izaominezi jina iye Mr. Nyungwe nyimbo ikabzi iyo ndarama wadikone wadikanwe hapa hapa china tai chinango kunza kutine ndiona pinyang kwansa kwansa uyu nyimbo zvidziviso nyimbo zvidziviso kiyasvika panguva nadzati kamba mwazamoto panyamusi uno ndichiranga mugobera uno uyu maizo zisere namapindi makumi mashanu namanai kaunti pa waitora zvikwarenta kaunti waitora zvitimende 4 minutes panguva nadzati kamba mwazamoto tosiya kuna iwo malingirike ya muchiputikezi.

0: shangwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndrukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babazari pano huku zakona ziripita pinge kudura.
1: Audiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shihuku. Jaga chipa maningi uye zirinyore kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kurea kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke zirinyore. Asi viskai tinge kunaka uye zvichipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika murio wezvingengi yenu zviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundiko kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo hwakawanda.
3: Maisabo, mashvida,
4: itanto amo.
3: Mashvida, maisabo, mashvida.
5: Nguwa zade kuita iso zinomwe na mapindi makumi matatu na... Manomwe ndizo setora shitrinta i sete minutushu. Wadikanoe ndi padoko na padoko jali izi mkobera uno uyo. Ndadi kwenda kiasumula nyimbo ii kuna imwe mbuli kuoneka jali muda tsupala. Talamba kuzafunga wafinango shua kunyangara. Tingati penangu pale wana utenda wakuti iyo wadifika. Wena wana skapfine baba ndi pisi niletu imwe ndiende kiepuma shangu ine. Kudiwe mbani au kukatirai uyu kuti kweneko kumperiko kuna kapumiwa kuna mtendere. Mwaona penangu iyo wadaenda kalakara kuhuko wadikutsumba watine. Deka shuneta kuhirira kuranga kuena deka dihirira kalakara. Ese waenda waenda letu ndepo. Koza iho upenyu kuna iye akupayo. Mwaona na kutuwa zinji wakadao kutuwaoneke kufika nyamunsi une. Ese kuranga kuhuko hawana taikona nkana iyo uyu wadaenda kalakara. Ndepo iyo uchinao nkana wakutulalameze. Ndepo bata na manzamairi upenyu huuho unga upunyuza uhu na zautsumba wadeka nikashu ziwa ine. Mwaona ndepo. Nyimbo ilikuwa mutana.

15:54 na tuma kumashano mseswa na mseswa mrongo muna. Maitsangu watu kuone katechita, kuitra utizone katechenda kwenda kupinda shendera na Peter Nyandiro. Kuitra kutiatiziste kumagumo chaoneka chipera bamtambu unofa Jerusalem mwepono 3 de mars. Tombo buda kunyika dzokonza, kula liga. Namasi unopangu wa Pemba mweni makumatato mseso chikwata cho Alave chatambano chikwata cho Jetaf. Pangu wanongwe ne makumatato omseso tingana kubia kindeda kuita. Namasi unozwe pangu wa Pemba mweni makumatato omseso chikwata cho Sevilla chatambano chikwata cho Rayo Vallecano. Kuzoti mangwana pangwa shano za masikati chikwata cho Racing chichatambano chikwata cho Villarreal. Mangwana umwe umwe chikwata cho Spanyol chatambano chikwata cho Levant. Mangwana umwe za usiku kuzoti mchiposi chikwata cho La Coruna chichatambano chikwata cho Elche pangwa Pemba umwe za usiku. Chikwata cho Atletico Madrid chatambano chikwata cho Malaga pangua Pemba mwezo usiku mchitatu mazua gumina mapemba mwezo unu wakatu. Njiona mutambo ili kudimura ya La Liga pa makumatatu mutambo ichawani na pandida kuti pa makumatatu mutambo na msere.

0: muri mukuziyemo
1: mashora ngomaidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho tinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutera
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuriyo webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: Mais sabor,
6: mais vida.
5: E tanto amor.
7: Alima! Alima!
8: Sara, chamariango!
9: Ainda não se lhe pegou garicica. Uie, eu te pedi uma banqueia. Uno tamba!
8: Ndirikuda kutambira mai kuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
9: Audiki ngei muriyo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
8: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
9: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi zvisikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
8: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
9: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
8: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
8: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
8: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu kwarumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

wakatamikira kuthaundire dhuwa la kunyika yekamaronji. Ngoma dzaiyemba kazhinji ngedzerumba, rumba yekunyika yeRepublika Demokratika yeKongo nekaindi yeSukusu.

Isto se tem a ver o chonere que me remeceva pro Kirivo Rádio Moçambique para não pensar província ali em Manica. Ngova jedu ndicho na serejo ose kunoma anumose soma kumashana morongumona ndikona kutanga kumabasa inungu mdimi edu yochindao. Ino arima basa ozuwara nyamasi romu gwera ino mazuwa ndona kudarika gumi na mashanu. Omweji wakatutu ogore rusurusuviri no makore makumaviri na matandatu. Zvakadaro kuti usiteregai timufunje urongwa wetaviana wozuwara nyamasi. Mbaimba ipano pechinonga chose kwana mvumba mwejo ose kutinonga tosezwa masoko ino ose bvango kumaputu ngomndimi yeuchiputukezi. Petinonga tose peja tuenda kozwa kozwa ngoma dakara kechinonga chosezwa kwana mvumba mwe nomose soma kumaviri ketinoenda kozwa zviziviso zvakasiyana siyana. Kachinonga chosezo kwa na ino mvumba mwenu mose soma kumatatu. Tenda kozwa chirongwa ino chozo ribudiro romiji yomuji mitundu. Mukati mo provinsia ino yomanika ino chiri chirongwa chinovia ngomndimi yochiputukezi. Gumi jo ose kutovia no chirongwa choma jaha. Tinga zope japo ndipone pejinonga chosezo kwa na gumina imwejo osiku. Ketinonga toseza no masoko inongo mdimi uchindao. Tape japo tonga tose preke jirongo chongoma dakara kejinonga chosezo kwa na. Gumina imwe no mose suma kumashana jirongo muna ino tose mirava mwenu wedwaya barukuvia kuzeta pungwe. Aripande kwe mazwindini, Rosa Ndlovu kumuchini, na Jose wachitri vavirikudai tinogonde sato mabasa edu, anogumaushoni kemori, mrambe moripo.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano, huku zako nadziri kuitapi nge kudura.
1: Audiki ngei murio wezhingia ngia nuziropa zvehuku. Zvaka chipa maningi uye, zvirinyore kuzvona.
0: Zvingia ngia nuziropa, kureya kuti aona nuzvifarira.
1: Anuzvifarira shamwari. Ngezvekurya zvirinyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru. Nyama sindabika murio wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuyi.

0: Zvitambozvo zvirokwazvo imwe yosiku nemakumere museswa namutatu mora no 23 zviminutu muchaita wani. Hello.
1: Maskera machibese.
0: Munotamba rem.
1: Hai tiri boy kana chikeremo soro izvi
0: vasi. Kuno trina nezina.
1: Alberto Cesario.
0: Alberto Cesario murikubwira muri pimwe.
1: Kubwira kuno ukatandika kuzona emabulambedzo.
0: Katandika mapete biningu.
1: Mapete biningu tukiyapinda mushe kurike tidaoma. Tichindo barabara mabasa ya mamindamu. Maona vanhu.
0: Ndizvo. Aiwa zvitambo. Kwadai zvakadaro zviya ndizvo zvatinofarira. Hino moita musaita one hamana matsamwari.
1: Chakutanga ndimwe muri kuta muri pabasa.
0: Maita changamire tinotenda.
1: Nawatekeni kuva kuti tambira mafoni kweneko.
0: Ndizvo.
1: Maona manje to dzaita kuna mustiki adati adafika denga na nyika. Ndo dzaita kuna mai wangu ndi Folinda Vita, baba ndi Cesario Alfanetti. Mkoma ndi Shepard Cesario amba chinyodzirikana na kubvifarai kudzauya Polen Cesario alikuoneka ari kunyatsakala yaya ndi Berinya Cesario alikuoneka ari kuguru wana wake ndi Cornelio Eusebio Virera Eusebio na wana mukadzi ndi Vanessa Vinti wana ndi Arlindo Alberto Nelson Alberto Anita Alberto nkudzaenda kuna washamwari vaviri ndi Shanu Eria Dumba Kutumiwa pawazhinji handichawadzina naite uyu Lucas Marko alikuoneka ari kukagore uku na Wenso ari kubva Radio Mosambiki kuti machibese yakudeketesa tatenda mani.
0: Aiwa tinotenda nesususu tatendawo zvikurisa ai
1: tatenda apa
0: mwazviita changamire umaona ne 25 minutu zvimwe makubare musezwa namushano ndivo mabasa moshute epungwe zuwa nanyamasuno ribiningo kudai izvi gumiro mazuwa namatanhatu emwedzi uno wakatutu muchaita wani. Aiwa tiri nani zina
2: arimani mzengenzwa
0: hamusati maata kani
2: azivatiki peya
0: Ayaya pamuda kunotamba here
2: kunotamba badasa kunotamba kamara dzicho mininga
0: haikani
2: ndia kuri nana manasi
0: zviro kwazvo tipasaitiswa mapete biningo muri kuita mapindire
2: apa mtishani ndava ndiri pano muzabda do ndava ndiri pano masuka chena apa nombogwa kugereka manogora makatoro zvona mbondovira nimboona siyana sinangu zvimusane zvangu tichapira tikomuriro kutate pavavo kupisapisa kona magondo ako navo tanga nazvo zvokuzvo kupisapisa mashango izvi
0: kutanga zviro kwazvodeya
2: ona anajiyanajiya tizigara zvakachena kuti ndiro tagumapo ndopoonata ni
0: ari kutsvakeya ona echipisa muriro
2: ndikoda kutsvake kumbeva unasere kudangani hako nomagondoya
0: mabvondo chiishona tsenzi
2: handi
0: dziri kubatika here zvino
2: vanodyiwana kuti vanondobvisa neimbo dyavo dyondo tsvaka muchimatengo ndiroasaaaira
0: zvasarira diho tsvakadeya
2: kuti mavhondo sendidinoenda kuchimatengo zvinonga zvasarira ndavona vanozvigurisa vamondo muno zvituro vegurisa muno metonisa vachinokosevaavakukuvazovamo
0: aona echikwangura
2: kwakura matanja awe site tabudikango mari
0: yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
2: Azule ne.
0: Askana oye. Ayoga. Zvinotendwa. Hino tamusaita kuti hamba nemachamwari.
2: Ukutanga ndimi dzinza kwamanasa vhashwa.
0: Ayiwa tinotenda kwaita henyu akaramba kuwanda muroi tinotenda chanamire.
2: Tabonga tabonga. Ndaudzenda kuona tekeni kwenyuwa mushanda naye basa.
0: Omba omba uri kutozvizwa futi iri kurira munze.
2: Ndizvona ndizvona chibva mushandira mujeve kamari. Ndaudzi poja apa. Ndoenda kuona meti Luishi meti amujangwana ngavatambe. Ndoenda kuona Danieri mwana wachisiya wari koni ngatambe. Abavhasko wanya usi ngavatambe. Gwenda kona pa panaruja gutu kuja wacha gwenda chikamzora Johani Ngwenya Luka Mashate George Mosechikasi ndenda kona Luka Gumisani ndenda kona Elia Shipanga B ndenda Nsaremba ndenda kona Rosa Caro ndenda kona Anabea Juau ndenda kona Adriana Lvano ndenda kona Chema Zweta Nsemba kana Gorongoza Po Luka tingati Johani Ormesho ndenda kona pa mukono pa yama tiki chapo ngatambe na mese agar kusana mana mchenye na ngatambe cha uruija kusu mjawa sina mbale ka mshamba no na sima dotole pa shpola pa nipa sifale hapa nuna chani mshiko cha ngatambe ndenda kona sila pa na luisi hamamba ngatambe weso ndo wisi ngatambe na amani yenge pa sifale hapo na juwa ushiranga amanasi pa nashita wita na kumbira wa amanasi kati
0: tipasi etiswe
2: ya nasi ya namba ya mpala majimba wiyana wono lijia magide kwa malera po
0: koshu itakudini manchi
2: pala programa hindi kuna na hiyena ngunda ya ngoma jake ya chao kwa mpala jia mwene ya kabonge na mwene ajo mwene mwese ya sani mwene ya telefona ya kala andi ziku sanji nyoro na jese na dra fratari ya kwa nilati kwa si ya mwene ya mwene ya mwene ya mwene ya mwene ya mwene ya mwene ya mwene ya mwene ya mwene ya mwene Eu peguei será de dois.
0: Estamos. Oh, mais abaixo. Estamos aí?
2: Mas
0: eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Tanga Techizwa Armando Mozenge. Mozengendwa. Akubva kupamuda Serra Sao. Kuti Distrito de Gondola. Provincia de Manica. Muchaita wani. Ayo atrani sina ndawe
3: baro samara masle
0: sina ndiadi
3: rafael luis mikitao italia
0: te passete zwe mapete bini ngomuri kwaita mapindere
3: na kuma pangati bakal ke patapata kita mungkin
0: kan ya saya kubur mutsa izu ya kutu usinya sozika
3: izu kuna bada robesa
0: oh
3: nyamasi chanda kushu ya chukuhu ya mutsiki
0: ayu wa suru pasu tune tamisa tune haman machabari
3: kutanga kutalisa mtima wangu mabia sabrasa za jizuang mwana mwana Jordina, Rafael, Denis Alfredo, Benda, nama yang baru, Albertina, Jose, Machungano, Ramini, Abang Kona Babu, Arauz Mkitayo, Amati Mkitayo, Yaya Abang Kona Baba, Fatima Mkitayo, Mukoma, Inoki, Mkitayo, Yaya. Rosaria, Luiz Militaria, Bonifácio, Luiz Militaria, Eduardo, Luiz Militaria, não é esse algum dia, já tanto.
0: Não tenho.
3: Não como aguenta esta misura, mirou a obtiver o Zaganaka, se não tem, vai ter que se assim, se não for o meu carro, não vai me entender. Meti, não vai ter que se canata, já fez o baixo, sim.
0: Não.
3: Não vai ter que se canata, não vai como aguenta a cabeleca. Nakumana mai ya kuda.
0: Sare shaka na kai.
3: Shaka na kanda mukumbira shingo.
0: Umara no 32 minuto shimwe makumata temsesa la miri. Oito 480 Vincenti sheshen 38. Oito 480 Vincenti sheshen 38. Mchaita wani. Lo.
4: Amugarani.
0: Tinando tilo mwezina.
4: Samuel João Pedro, achei que uma voz para tunda.
0: Samuel
4: João.
0: Uhum.
4: Sepuka.
0: Sepuka.
4: Ehe.
0: Dunda makosa, mapete bini ngomuri kwa ita mapindiri.
4: Chishano, dikaribano banyuma, kura mpobera dikaru cheshinga na mana, ya munti, kundaisha, kwenye kumamita ukaona uta umunda.
0: Hmm.
4: Maona dai.
0: Zita mboku vadunda. Tambi saito ni Haman Machamari.
4: Chakudanga ndo simbisa mayangu mnekundibara wapoti na mayu wangu wapinde machiketi ya kudeka mtaenda kuna mkazi zangu wapinde machiketi ya kudeka kuna mwana wangu machiketi ya kudeka kuna mkuma wangu ineba nurini mzong wapinde machiketi ya kudeka kuna mkuma wangu futi za kinu mzong machiketi ya kudeka mtaenda kuna kunya na wetu na wakipia wapinde machiketi ya kudeka na wetu wa shamu ya wanamiziwe jini nade wapinde machiketi ya kudeka urugu mdoa koe mtaenda wa shamu nangu kutika ya morita kwa kusemente makosta hapa babariki mabili machiketi ya kudeka ipoko mna utobe sao bashi kwa augustu kibirusi wa paraji mbili ya kudeka kutenda kujimbani yanga huko kishinda chineti mabili machiketi ya kudeka machiketi ya kudeka nina muda mamingi na chibarge maona dai ya ingo baba mulipa mkombo hapo mpapaiza mabili wa machiketi ya kudeka
0: ayu maida basa tamusilai Aya. Umarano 35 minutos e mesmo agora está temos esse para mexer não. Ah, magana drogita nem aporta nem rádio Moçambique. Mexe também no bando doi. Lo 84 80 27 60 38 Munga kwea bote techita makani muna mwishu dioje radio Mosambiki tinurombo nguti bote lakuna rikutinga rikupesa asi panongo mayanga ya kumbiri kwa tisata gumeyo mshaita wani lo ya tulifunda kuna rikupesa alo Halo. Zuluko nanganga mura pwe shida pa 84 80 27 60 38 Halo. Halo, importante pa telefono. Halo. Ndinona kuti zviri kushupa moyo uri kuda asi churu chinofusa moyo uri kuda uishwa asi churu chinofusa majuru apana umaora no 36 minutos Mwishaita wane?
5: Alo.
0: Munotamba ere?
5: Efeti mwishu.
0: Zina?
5: Paru mkua ngana teje mapenye mstano kudekata ndiga baru.
0: Ndiyani?
5: Mkua ngana teje mapenye mstano.
0: Matuto bidingu?
5: Zure kalima basa wakopo ni mbote petrengesa nguo pekare po Amerika doa kwa mfira. Nyamuzi na mbeo kungalaje maurugunu nukira shibotibotizo Mangwana na mbeo basa ngoma njibotibotizo kwa basa Mwilebegare kukumira Mwana
0: Mwana wakwanisi la utamisa Haman Machamari no izwe rubatu kwa hile
5: Kwa mfarale na dolo kujaye mbagara jano kukua kwa nmaeta hune Mwana ni nasibi
0: Ita idone
5: Oranga ni mwema kutupashu kumuli mabasa
0: Maita basa badoda
5: Chachuhi ni mengangu ndi Fatu Mantonyo nune alivanduzi Kujani mwanangu Kujifaldo Kuna Marcelo Kuna Martinho Kuna Kashiku Kujoya wa Shamari kuna Ali Kuna Jini Kuna Kuna Kuna Kuna Kuna Kuna Kuna Kuna Kuna Kuna Kuna kun mashamara mil vintage mbale mushana to de son aba one ga ba honde yu dunya humba kokole ga banya ba ta nya talara ndi do biro ni seru wenye kwa luga jina kush yani chaita pensela ishme liesh vare turui
0: mapeza
5: ya dipo mga zendo na mkana ya mga zendo na mkana ya mga zendo na mkana ya mga zendo na mkana
0: mbotu Nelson oti
5: kipukudabano dipukunya mundi dipukudabano
0: nye kutombo ziswashi ndiro kuzwa
5: kuti apudunesu
0: inoti
5: inoti lero dipupudza bano lero dipupudza bano
0: lero timpupudza bano tinotenda zvosoro kwazvo ngatipupudze ditesi hai
5: dipupudze ndigoniwo
0: mwaita basa tinotenda tomenda kumbozwa ndibvumba mire iwo wa Marshall munhu mumwe ngoma yakumirwa nga Johani Ernest ndini yani nini kusama kuita zvido zvenyu toda izvi